yo asatam getun be watan gum nakki ndiam di sappo be minti joyi jottodo asudu radio ban ko wa ndaku baruji minjo gokina do demitirle o beteedo keda balakan ko do tokkitini ngilla makunga o hochani ngilla ni hande ndaranga aynirgal e gat kilisafi de ko wontini raawo kere ko larani demitirle de hitande kawjini didi no gas e jeego yarugo hitande kawjini didi no gas e jeedidi ha fombinare lesti ministre keda bala kanko o yehi o yillake ha bologo do dum der departement tanjile hirnangere ngilla majum o yehi ni hande o larani be yiter mako yaharde demitirle himbe gontiniri ha babal majum e den o luttini hande yidugo be remobe e non be bendon ardani be kawritirle demitirle majum ha babe de o yehi o yilli ministre jo o yehi o yillake ha gese hottolle e non be gese biriji deni hande yillande a jongore arande do arti lago ha babal man o seyora keni hande be yigo demitirle man dum demitirle bo de dum waddi tamunde ni hande dedei be kebani hande no kambe bonu be nafuda demitirle majum yeso don sedda ni sijuman o yehi o yillo yake ha gese butali en non be gauri haton kam wato dum hakkilo yida yugo dum wadi yigo ni hande soyinde ndiyam ha babal majum eno non be bononda babati ko nandi e mudum kala ko wonnata hande haa kere ko larani awre dum fumaajum dum do torrani hande demitirle majum yigo dede ko wontini raa babal man ministre keda bala o don ni hande jama delegue joga kiraado kere demitirle ha province lesdi tanjile wadano waawi kam fu ngam o hebani hande no o sottinira torra ngaremo be ngidata haa babal man be torrojum demitirle majum eno non ha gewtede o yewtidi be ben don ni hande remobe ha babal man remobe be accani hande kambe bo hollitingo mo dede sadir maji be ngidata hande sadir maji man so ndeni hande kutinirdi ha dede ko walliti tabe kebano be kura deme demitirle mabbe man man angre ko nandi e mum dum fumaajum dum don ni hande der dum kolorata demitirle mabbe bawo e minis jo hoci anniya kala ni hande dede ko walliti tabe ha be kebana fuda kambe bo ha demitirle mabbe wadani hande dedei no wallitirabe ha babal majum minijo ko kanaado dabbaaji kanko bo o yehi odon ha waylare lesti jangal makungal dum jangal ni hande tokkingal do lawol aynirgal dedei yahardi ni hande kude dabbaaji no gontinira ha waylare lesti majum ha berniol mongo kanko o wadi gidal be ben don ni hande durobe en non be adani be kawritirle ha wakere ko larani durobe majum dum fumaajum do tokkini hande do laawol no be kabdata ha be kebani hande no be kesditira laawol kuude de ko wallitita laawol dabbaaji majum jangal ben don ni hande wakkilanaabe aynirgal e wadgo lisafi de dum ko hoccana anniya ha siyasa nga projet ji lamdo dawla huwata be yebe do pabbi ha berni woldoba baa yottaago mabbe kambe be ngadini hande giidal be ben don tawabe ha babal man be kollini be dede ko be mari haaje huwa haaje hangal mabbe ngam be ndarani hande dede projet ji di lamdo dawla hoccani anniya huwata ha babal man di kuwina wala di kuwaka e bote jangal man kam be ngidini hande kambe be ndarto gotel be gotel ko huwa ha kala dum ko lamdo dawla hoccani no anniya huwa na babal man e be ndarto boni hande be ben don bibbe wuro dum e lutti huwa kangam ha be keba be kuwani hande dede ko nafata ummatore hako wallitirta be harde ngendam mabbe ha babal majum ha hedi andi non gol jaride en commission galis di awa kere kolare ne da ko bi adama dum biyata cndh biyata kambe be do cuklori ni hande be dum ko wontinira ha berniol hajar hander province les di bata ko wontinira ha ton dum lure ni hande ngadete hakkunde leddi e lure dedo dum wadini hande mayarle naunabe en non be dudbe bibbe wuro nangabe yigo ni hande de ko wontinira ha babal man cndh o don jamani hande kala ben don wakkilanaabe ha okere kude man be fuma be be de'a be de itani hande be kura adilaku e dede to wodi lure pe hakkune mabbe bo be ardina sharia tata ko mojo fu hitono hore modum ngam man cndh do hollani hande suno modum e jingindiral modum be kala ben don yidube be torra lure majum e
ko larani hande luure man kam fuu andinon gol dum ardani do president jo ardani do CNDH beto do belgal.

do jahale ha hawritirde de mobgal lesde duniyaru kawtude awakere ko larani jahale dum min biyata OAM kambe bo be jehi be ngidi be delegue general mo ngomnati hedi province lesdi ene di funangere ha berniwol amjaras en non na gidal mabbe be do dido be ngewtidi burna kam fuude deni hande ko larani ko no province man hutinirta ha dede ko wallitirta dum e ha fayen hande gewte mabbe be mbolwani ni hande hala ko larani jangirle de sanaaji e jahale bibbe lesdi ngatta jahale ngam gurto lesdi mudum en hala ni hande ko wallitirta be hawa kere ko larani durgol e demitirle e be bibbe lesdi ben wurtotobe ni hande wuro man ngam be jaha be nastoya berniji goddi ha fayin hala ni hande ko larani bibbe province wurtotobe dilla lesdi libi e dum fumajum dum wolwana ma ha gidal mabbe ha gidal majum hala ni hande ko rabitinta jam de ende e ko larani yurmende bi adama dum fumajum dum wolwana ma hakkunde bedo dido ha gidal mabbe majum jamdi sappo be minti sappo e gojo to da sudu radio ko bari le chatto kitinirten sare minister ganjamo lesdi be dum beri daga kenya fajira ha bakara be seminar ga jangirle seminar ga ben don ni hande huwobe ha wakere ko larani kude de laboratoire dum kambe ben njanginte mbote hawritirde man kam be ngidi ni hande be cembidina bawde ben don huwobe ha wakere kude de laboratoire tawabe ha hawritirde man be kebani hande kambe bo ha wakere kude mabbe be tabitina ni hande kolinki ngam be kiba be kebani hande no be kisra dabdabtiral nyawuji ha kude mabbe de be kuwata kude laboratoire majum julbe be lesdi chat kambe bo be njuli kenya do dum julde mawlud julde de do dum julde ni hande de pirlita ki denye ki annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam hande lesdi chat no foti ngam man wakati ni hande be chiftinorta ngendam annabi jo en non ni hande be kala ben be huudi ban sabo en mako dole ni hande himbe bo tokkitino do man ngam ngeda ngendam dam jam edere ni hande ko wallata kala bi lesdi kam fu ha lesdi do jamdi sappo be min sappo etati ya sudu radio hado kadden ko wadi nyalawmaare hande ha wakere ko baruji dum dido min soobi yaw siddi be ndubalem telem gayus min gadde non ko waji maju ko baruji di min dokkiri on di bube wallinde hudid abe ha wakere technique mahmoud gassara en non be neki ngam bay be goto na difite nativite mahmoud idrissa le dum kambe ben ballitiyam on kebi on nani min ha bakeje de gondon to Allah moñi wakere ko baruji kam se jango alami se jamdi sappo kalkala sudu radio amma min be mon en tammi jabbidirgo haragare wakkati kabin technique

Do sene no kawre no ni jom sene jima ba dilan mo tila da ni wi ni kane ni jom bi su se ko na fe no be tula do na dak ding na yaw no day na su se bende bang na ding ma na da yaw ama wur ko de de gele magasin do bi le ni jatta gan do bi le no ni fer ko da ama say na na fer ko blam gatina ila ni ton war gala dingane ministre na ma ko ne ton war jigen kala no ayang de mangrang gen do da do ga hene jak dingi ben ta na dingane king mandar bokti be do bokti yira king mandar bokti be do bokti ranam gana dai se ko nim chawno war jigen mo ta no fer ma na la ne sir mo de na mer sige do bai sidi ko yawla ministre keda bala ayang de mangrang gen chaw dai sum kala se bilege ma bo bo logo sen mo ta na te departement ma bang tang jile a wodi gele demono rawo kun en digel jigen wom degno ti digel painta na woko gel maga ji mara unida senati raw gel maga yo jit su enim degno akiko fefer bitu keda bala amaka hayne ke si jow se de banse kun en tano fiende ba bagel sen den yang sege se raw de yo de pa gel maga ji chare woni gel maga ji gara woni degno se kigo ni fefer bitu kun en ni ga su se ban bangel sen mtal non anen se ka yambel sege dai se ferne delege maga kun en bang gitumar jigen en bangel sen nimtalaino daga hayne am kun en mo kai jar jigen de bang gila sen nimo tata na ilan ma kal se da di ministre na ma ko ne tun wo horok de fuyi mo kal lay no yande man rangi do melay adais yak rang ma se kiyim tala no ya chwa sum tala bilig ma mongo ataiti jar horok de fuyi fer fer buitu bangel se nim tano ko ne de gay lay ware horok de fuyi mo kay no daga jong fo de be wa daga dai mo sidi be de wore na ilay ga re ma ga jar be doktoro jeng bay den lay no gel ma ga do ga sigi jong re lay bla no daga ay bir rago dil rago fer fer buitu lay na ila makato bisena bilege ma do ba jarma bangel senim tala no konen to ware jong refere ma dogana jong suba to ware voto ratin ware jong refere politique magase bangel senim lay non ayang wode lakker sinka konen ti jong refere politique magase bilege ma bang do bam lay na ila makato bisena din jarma ga jar tepere ga daga jong bonji tabar jarma ga dira ga droit mayne ga mayne CACNDH nsem tala no ayang wode put gichin dengar jakla bilege ma hajer ti wi province ma bata ada la sa refer ni la ga ne ndet ko wang ma ga ndet tulan ke dose ndin tata no abide shugo jak sar wa char ma tis nda ga ne daga lak dising na wir sir fe no bi tum no daga jak na mo hay wer ke andet ke ndet ke ga na daga ko hin bo la ga na i ke jong bang la kol char wa gen ke sem no sitting fin poko pa se wa char ma tis ndh lam no ya pil bar la belengar blosen la urgo shing den tu ga ne daga fin resen ka no kan bal kon hin dising na ila makadu bilese na blo ambassadeur ma yang de mangrangi dola ana de ambassadeur ma Royaume-Uni kadi haygene na lamna wa selarawo mchalano kigi de tay jakri jarmati OEM nan talalano ara yang won mangrangi tano rawona genene ba am jaras de wod gil bangel sen nimtana o ni ko ne bangel sen nimtano ma on dalge de bantu de gil ba sen nimtano yang od fer war ni ban ambassadeur la yang de jing pele jar kulur ma gad lag bangel sen nimno ma gar jar ma ga ko ne tin war jige yawla tin war horok de fu yawla tin war fer de buitu no yang od lakar sin kay tu jar teber ma ga meno sir bar gor chigado ko banen ban libin den fer buitu no at sem de la no yang od lakar sin ma on dalge fer ma sen mota tatna ila ma katu bilese na ministre rama ko ne tin war tin docteur ma sir chat la fer fer buitu yang od tay tijar bilege ma bakara ko ne tijon refere ma docteur kalga ndoga mayne ga abattoir na laboratoire na ila doga no chicle bla nya chibu pola bla kaino ko ne nemono ala ko singliga bakaram tano yango de ma andal gel banko ne ne to kanu jubu makano ko ne doga chiju bod sar jubu jong balam no sidi be sigla jojor bon jong lam no sen wol chugo bliga bakaram ka yango ma andal gel ko ne tifera sen layna ila diwo tuwar taw tuwar gom kaino dinga la kawrne hiri na ma pel mo kayla no ma sir chat la fenfer buitu ana jongo furigi mutano dinga ne aka maulut mutana dinga uruma ga prophet ne mamet bing mono ada sar jong furigi be kono fent me ko ver sir fenfer buitu sir bilige jamna no sa no ko jar ding da get ge ding do da nar ku riyaw la jar ku riyaw la wire ma clear fenfer buitu furigi go bil jar fenfer buitu na ila telem ka isma ka tere medo din se di chigar go dokan wi na no diga chak takay an to bila mbak na ila ma dang sun to bin ka sen na din jarni
Jurandi na sala la creo na sala way dandi na sala da kamla na sala kayne sar ferm kayne kawrena di war huli jurandi na sala basko tina ma dobo get fe ma katina lamno tul hopital ma kluma jamenan la chiki jone dai sar fer war hul sen kayno de bang mono ne kawr sar jar dablak fer fer buitu magasin jamenala ne kar sar oran jar leg sar ora ni yar sar ora dai sar fer ni kana sar man hulin sar rawte be ling nina sar rawte be ling nina mono tinaw ma do boktir nam fe ma katina lamno dai de ma sar mangi hulin ga rawte be ling nina tinaw ma do boktir nam ti fe wa katina lamno hay ga wara mata tose tos warati na ma dobo ti hira a lingni be tos tibeda selga na ko tibeka tos ke so tai tong be mka so no manga hulin rawdo bi lika ma dab laga na ila ba han sara ba nyan sara dona ila ma kan se na din jar fienga bak a fienga chambele jangro ko bakai ba fienga chambele ko sar ferm kan la no din war huli wil sara hen sara adene yaiba barkamla yaiba barkamla baskotina ma doboge tiso atife ma katina lamno tilo hopital ma kuluma jamenan la sarfer war hulsen kanane bur sandu zale let blik ma pala ne yar sarora jar saiga nen bang fienga ne nir sarora ne kar sarora jar magat ku sarfer buitu dai hulino sara de kanga ligama ndu nin bang digangali ti aron so ma kawa bilige jaminala dai sara ferne par sara ora ma pala ma fienga kajubu mudilewa to ka hulino sar mang hulino sar rawtube ti naw ma do boktir nam selga ton ko tigbe bilige ma pala pa han sara dai pa nyan sara dona ilen fer dokko be jar fien chang bele ma ga seno jamene fer bi to ko sar fer kara din war hulu wil sara hin sara yang ba par kamla pasko tinaw ma do bokti suwa atifi ti lopital ma kluma jamene la dai sar fer war hul sen kara ne bur sandu zale liga pala ne yar sara ora char saiga ne ban fienga ne nir sara ora ne kar sara ora jar magat ku sar fenu bitu hulino de kangim tana liga ma ndu ne ban digangali teran so ma kawa liga jaminala sar ferne par sara ora magale liga pala ma fienga tike jubu di lebla jubum di lewa sai sara ora man hulin tinaw ma do boktir nam selga ton wode be bilige ma pala ba han sara ba nyan sara dona ila ma kan se na di chonka suse e jarni soare lausu ne par sara charla li ka char chon suse de ban ne yar sara ora jar mindawre ne jar ase ma digangali ne jarting jakba ma EFLT ma digangali ne jar jakba ma Kasim ne nir saraura ne kar saraura ne jar magati kusar fefer buitu kandu kaisar kang don sar jak jili war hulwil sara mai sara adene mai taiwa elizabeth abasko tinaw ma walti hira a feu ma gadin tinam kalanu bilige ma digangali shikene jongne ba hani sara dai ba fer digbe ba mu boko bet gilma ga odi jarni mana ila fer doko bet gringda jarni soare lausu par sara jarla li fefer buitu ka sara bil sara
to magari da sara ndu kai sara sar jong sede bang ni yar sara jar mundawre ni jar jakpa ma ase ma digangali ma eflt ma digangali ni jar jakpa ma ka semi ni nir sara wora ni kar sara wora ni jar magat ko sara fedo bitu kandu kanton sar jak jili ding tungar huli mai sara adene mai tawa elizabeth a pasko tina ma walti ira ti fe ma katina lamno bile gima digangali di chike na ila pa hani sara dai ba fer nyaga ben sara do sar jo second kauren fefer bitu ba mode mai sara gelma ga jartebere woni mona ila do se neno kaureno ma tigrin bay do bison wi technicien haiga jo yard gwa ga no am fero kan jo tigrin saina yinke ane mi doga jo kre ndu ya ton da ndai killa na ila kan jo no

Dani radong wal da jox la bargo defi naka defi chat ke ngata fi lina se doriyam kebe ka en glove don bonoro jigi galma magawi hode ga jamen tani ke ngata fi lina amna kenen may la parfait de fun masana o ve di sum sala regule diglin vi gulya da gudana de len chesti gan gani ko en glo kam ke mi mamot kasara ha sa gudum hatulin ga mai ata jew ke ndi ko jeta ka enti ne kin kam bay pe ko do nativite hen magudo hen mamul ma ke mi mamat idris sale fedi samoglongom yamna ko mayna damdi ko funtolom dane ki ni ko mandele nala minano chabru mol koronvi lo vindia ki gide be ni masan non qavi ni gisaqe naqatana khan chadi kamruna dunyat non qavi sa xilini vigia hum bunu vedin ga ni gide non qavi ga ni ni masan figi di may kay sumun ngolo sa hum masan na saqlo fu don bonro sa kay skal magaleng denga saqay jamen dane kal makuserina kal yagwa kal kamrun non qavi kay ni gisa radin tun ga dikina de devant tigi non qavi waxenul def ci lu ko gis kay homme de fikay xena job do me neki gambay ken glofon lin dante na ane ana e ka to lo mo ka ranu def ci lu ko homme de fay non ka venir femme.

kiki debe niki masa non kafi kay niki sa kase yorde non kafi kay nani figi bigia wa kay fi bam defan ke tammi jafta fi sama jeweska haya si nek fi lokma liga hay radiotna kay ni jafta wal mo kay niki humna la kay jafta fi babe getne jang baro pastera kay nami mit kay bour djuma si pa kay fi bam defan ke jafta wal mo kay niki sege sa yorde non kafi kay ni sa tchadi sa kamerun kay bigi bigi ya kay kalon kali goy jiya kay la barvi nakatan jam mo kay dom kay mi telem guys kay sum sa gudan de len ci gen ge wlo xam kay mi mamoud kasara wa kay en sa gudum sa hat ma kay net gen di nek gam bay be ko do activite hen kay mi mamoud idriss sale a resama ve di ngom yam langu mena dam nek ni ko mandelen na la mina no ci abru mor goron ve lo fin de so masan ligi joy gigi de belom barbalam kay la on fle bour ma ka fokna kasara kam toklum goyo

Assalamu alaikum nay sakani te min di haga kal kala min di do ndo ndo di jarga gano be jenar kal kal le te na barum nangu san te me den ma mo san di mo kan na janara ma sey na hagi warak ke wa ka ga do di wara ka mo ndaro bi di be lak man do yen ko ma cha lor ngare ngu te na barum nangu san bay tara bay mo re ko mo te na barum nangu san yo mo ngam yo ngi cene ko non de cabinet technique ya ta jamo ka sare mo te na mo cha lor ndu technicien dan mo dum ganan lungi cene ngam mahmoud gassara ay ton ma cha lor da garam ngi tengi jarga ne ki kambay be ko ton activité d'ailleurs ngi day radio ko lay toran woli gete ngi ko lay toran ngi tan nga mohammed idriss salé dran ngi ngi djokol ndo kabin technique ngi pran la waray ndiri ci danten o toran lu dum ngi tan nga badwa subo ngi ga tan micro ga pi habar ngi no sondo tan medrem yo ci nga waya ibrahim mamad mbomi

0: wati da shagana gujana rakal kal ligi tana bar ngam nangu sondu tram hedna mi yomu abar ngam nangu sondu dai mi tulor minister dai namu namuru minister dan mu minister ngu sey yo churu dai nal ga alulu galu ga kam nar malama hal ge erni ki daraja ki da suyu fo wagre junior aga dubu ki yu ha gi rakal wol gi aga dubu ki yu ha gi tulor yo ngi dai namu alulu galu lu ngi chan ga ke da bala lu ni ngata na lu ga le dai na la ko la undu blangi chan ga bologo ga undu dai ya departement ga tanjile west wol ni ngata dai nal yo nal ga yami ungi kede karangi kullu jamaga yen ci daga yon nan gan daran ya jere gite re kam normal na man geri gi daraja ci da su yo fo yo dai na la re mi ungi dai yen ci da kandu go mi ungi yen ci da su yo nga dai nan ga daran gen na ya kal kur gi te ga ja ungu re ya kam nan da kal kal hal gi dai daran ha ri gi su ngaran yo gre na mun mare ki da ngaran go luru kal kal li ungi dai ding daran go ya ce ga ding ya ke na ka wi ngaran na ga minister ngi lungi chan ga ke da bala yo gre dai ding dan na cha ga und ki da ngani yo chon han da yo ding ngaran ngi dai yen ci da kan kan yo hanna dadio ano ga waligo migo yo walinga daya begana ngaran man ni jaran kecila garan nga daya di ngaran halio daya nono garan gre walere kayri migo yo migo ngi daya kolga daya migo ngi yan kida su yaire migo ngi daya tamhar seire migo ngi namro go allah migo ngi itam hew se yo nga da dran ya kal ko ya jangu gute yoro ya jangu gute ga yak ya na daya ko tangaran gi kede karari ki hala dadio iman ma kul kal kal gro daya kida ngaran madran ma ya ta yande kal kal ya hayo ngi daya di ngaran go ya keden gre walere dan go ha wonde kawni ngar ni dran ya kenyo dai keda bala yo a chono hala da yo dingi kede kada fu ngar no hokama ngi dai dran go ima yiru ga dan agam nar wala ma lu ngam ru gede gi ngar ngi dai namuru ki de su yo gre dai dingi kede kada ko ngi dai yiru ga dan dran go kida jaran hu ginga ha mam no ga dalaga ko ler ndin ga mi ngi dai yan ki de su ngi kede kada nga ya ho ko tala ga dan angr mi ngi dai nal ga ran ga dran ya jangu te ga ya kam na ga dan yo gre kayre di yoran dan go ne koy yanna ro kawli ngana agar man nar mahalla ma mi wa ko tala ngana ci de ka danga ko le a chunum yi ngi kol ga yan ki de ngana yo a ci halaro fi do ko le a ci yi mar kal kal di ngi ke de ka danga halla da idran yi mai gidi yiru ga dan ga ki de ngana yo a jaran ka cila yo halla da yo ta ya dran ma yan ga lu ga yo ngi da gi dan go na ca ga agar man nar fu do ngi dan na man go dan unda tan jile u yesta yo yoy go habar ga te ngire dan yo habar ga namru gu ndu minister ga namru gu fodong de man yo dai curu dan go namaru lu galu ga nan lakula di galu ga dai na lakula wonde mongo ga na chapalo mi yongi kere kada mi ko lo bari mai ro hene ma yonga yo na ta dan ngu ga te ga hal nge dai mi go nga hal nge hebi ga man ga dan yo hal nge mi go nga dai dran go hi li sin garan yonga yo dai na chapalo na ta dan ngu ga te ga dran ya kam nange kere kada yego habara gite ngire danyo namuru go mi go yama yulu galo nge yama ya charawndo burni do manya mena handu yama ya charawndo presidence a handu mu gire dai dran yama yulu galo ga yali ko lawndo do ba wolni ngi dai ciro yali ro dai yan dan go dran go ya chapalo mi yongi kede kadang yen kide dawo ngire ya kam normal la ma kide ngaran hay nge dai yan galo yo kide ngaran nge kede nge herere yana wunda ga nak mo yugo nga halla yen yo nga so yo go dai ya yo nge yama yali yamun halla ma han nge dai fon na jeere han nge dai halay go fon yo nga yal ga dai ya kide ngir kide nge ko ma nge kede jam nge kide kada ri ya ko lon yo nge dai dran yal ga dran go dai ya chapali ga mi go ngi ko ra dawo yo dran go shaban yo nga yo di kede karanga akul ga hale ni rabul ni adran gulu ko radan nare rendiga daya yepi manna ngaran harga daya harga ngaran yo hale ginga dai dram murgo ya maga yaka yego abar ga te ngre dan yo abri abar ngi dai namur communique de presse ngi dai namur ga lama mi go ngi dai ya cndh ngi dai ya mi go ngi ko lenga alama namma hugo ngi hugo yo dan mo ngi ke gan ni kal kal en ni lu ngi skuno yo dai dran mo ngi mi go ngi ko le jama yidi yo yo ngi dai ciuro dran go yi ce joro hamira li yar jow agam normal lama di ngi kede ka dan ga halla en ya wunda am hajar yo yo dai di ngara wunda province ngi bata yo yo dai dran ko yakari jow ekonomi go wi anjeli nge kede ki re dran ye manga da yapi ga mi ngi kede kada go yata ko ngu mi go sigo da yamat yo joro dingi hama yal jende jo mi ngi da dran mo ngi ko le mi ngi chan nga mi go sendi hash nga namro go mi go nga lama enani lugu jes kuno ge de kum ni lugu mel nga aya dan yo dran mo ngi ko le jamen yo ikono da ya mi ngi kede kada ngi ko le nga yo foto kiso yimay may ge de ita rekaw dan lugu de ci bonna la fayo ngi da ngi dran go ya cag aga unda kawni garan hi chono manna yi chal ngi wudo yi may kegi de bela hari adiyana hari agre dai di hrenya kunu hinanya fini ma ye yum nan ye ngaday ding dran ya jage i chono harla da dio dran ye chouro ka war je di jow yanan mi ngi chere kada mo kon dan ngi day mi ngaran dran go yan boko daga harla ga war ni chay ga ko ko tala garan yo ye ngi day lung communique ngaran yo lung na tar ka kadi ma yo lunga ko lu president ngaran ngi sen h lungi chan ga ben gar larme jak ye ngi day na tan la dio dan go amay yego abara gite ngire danyo lunga kollenge yama yululu galu lungi chare yama yululu galu ngalungi chanaga ambassadris nge royam uni nge ngrim gi chanaga helena oyena dama dululu galu ga daya daw galu ga daw ga danyu lugu der lugu dumunga oyem hando nge chan organisation internationale de migration nge daya yama yauga awunda am hajara hando ga dran ya jere gite lungi chanaga delegation general du gouvernement auprès de la province nge enedi yo daya dran ya jangu gite ga ka dingi kede kada yo ka nge daya dran ya je yo ya ka manaram halla ma kide ngi kede kada nga halla mi ko nge yama ye jungara dan ga yawi kunangu ngi de seri mi ngi yama libi nga ko yaw yo nga so ya kam nande kalkal manar wa halama dingi kan ki dangara na jana ke cela wala yidu garan gre la yi ki dangi ke de kadang namru ki dangi mi ga yana bala de ga halama ga ki de so yiri ki dangi ke de kada yo nga yo dai ya yo ingu dai dran mi ga jama ngi ke de ki yo yo dai ya je ya ka gram manar wa halama fodong mi ga enedi yo yo ko habar ga tengre habar ga dai namru ministre de la santé publique ministre dai namru lo ni ka jora runi la fia fundu dole yo chori yo dai namalu lu galu ganal ga dai ya awnde bakara nge dai ya chopani mi yo keren ki dar kalkal ga mi yo nge yukol ga dai dran mo nge kal nge iju silu nga dai ya ima nga dai ya ikai ka jona ni nan dawa yo yo mo nge ya chopalan ye keren ki dengara de kalkal ga dai ya dingi ki de kadang fo dong dai namru gu wada ungaran dumunga daya dingyal ngi talal singa daya daya dan mungu nalunga daya naru nipi resulta ngaran yo yege daya cepal ngai kan kira ngaran nakal kan de dran go ikai ote abar ngum no talam yedene mingu sondu kanara man sayenna hagu arak kyawaka aga lubi ki yo hagu waka kal kal yo daya nawna bala zakani tamin di fakiga kan ngam ko mar no kabinda technique di talimno asa tay ni mindi ki kan hagay ray ingire haddo mo ko mar bolin kabin technique
1: Amin. Pilana

0: yow tabar nga mënango sonu telam yedene mel na bal tak tak gadda wi diwe ko man nan yille wa sakani gi temi diaka kal kal moro la pelle piro jebe mu koy mu kaloko wala mu kalona sakani gi temi di fiaki waka kam ko bay ngono fiaki gi digara gangira mu no day na wala wala nga mu chapon na ko lingi munu munu lu ngaw pi abara talam ngaran kare halla da diwo piro jebe kam mu koy munu lu ngi day na tag abar nga mënango telam yedene mi yonar yo lu ngi changa ci dem guys lu ngi nakana be ci nga way Ibrahim Mamata mo mi nga nakana way mio ngi kete kadangi ko non de cabinet technique ya telemo kasar ngam tanaba ngam non son yo ngam tara le technicien ngi kete kan ngi dari ko dem tara lu ngi tan mahamoud gassara ay ton ma tara lu de garam ngi tara nga neki ngam bay ya be ko ton nativité ya yi ton ma tara lu woling ngi de ngi tan nga mohammed tay idrissa salé dara naga kin yande ko non de cabinet technique ya jangane de won mata nabar ngam non son yo awaray on dirige nan tane ma tara lu ngi ngi tan balwa balwa subu dan go dan mo ci gan lay lungue daye ngi mu ciagne mo ala dal yow ngir mu nawal tak tak gam mo juna ngir mu mu lungue de ak man nan ngi le wasa kan yi temindi fi ak kal kan mo rom koy mu kalako assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat
1: gorom gorom robit niki fal fal abul

Chivafat mari do yam ma der goro jakina dok fidi yam binina kar ya musa ida suma yam daga kabia mo ili tangile mayo boni mayo le mi suma isumi ha yam daga mayo dalana halangan gaga e depa musa smur departement mi mayo dana arrondissement gobonan marnga sawi na adewodi ha kali kurle dan basi dira taram basi dira jona kiki jira bon katani wanda minister na miyana gol udusunde zu mahani burunacha manam ki udu tita titwa nan ngara yam bazadana ay ngalai sunda urwanda wani ke da bala ke suma suma udu ma wana zete wa hurazi mi bologo bologo ni yam ndaga di tangile rafati fidiga amiri kon rawani ya gola ni sunda na sumun da ruhur andole wanda namarangana gori mina tliti dari urutit mamba wana mini baza baza ni kisuma isuma li sunda tena wana butazana deoni ki grupu mamba teng teng teng wani ya zihi ndi lada lada bozu dapana dap china duktazo na minja ana fatura senen wani ingona senem barawda mbara ingona senem ziri awan minitli dari dirfuma jona kiki jina mana tligina mgola na golozo ho hadazina arwa na minfuria na minjebera na tligizin dakwa feta ni sumayi ni sumuzin wani himba fi udu nde awan iva maimana yorom tamma ndienu wana midi ya huru asene mi asene na asene tem jera kase gerenga zina acheruwa ni tendata ni yorta ministro na nde na midia na tligizina awani mbona fatnga wejivi teti teti da ni yortada hinba linde ambada ani ayimbaza wa njuvul mi teng teng teng teng nga ndefate suma suma ni sumuni zaraze e kan awuri ma menina wat minister na arangari wana min di del di da ngonu ma delegene ma lisunda yamzu ma ni yam andagari etan jilera nam lisunu mu abomina lisuma sumara nam goloze ki irimu irimenu wani nam halaze vota kazi awani arangana godi mina wani sumuna wani kiladi diri huwa yorta mazida zani yorta mazidi mina gaige lisuma sumara lisunda kazi na wani angrena zina cha lisum tank tank tan junzur sunda aza fet fet jiviri wani karaga zina ande alini van goloran ngara yam imamun wani cheber ay kazi mononan gol udu chille yor da hani minister lahmi ya wanura ko imam banam tiwanura zimi mongona hurazi mongon ko la min fi ya wan bazaki suma suma na zako nu ko na tok ten ten to ten na halam asok boy mina de ma zabaka ma dana linin nan na gaiba sun dana zlat boza aina deron tiwa irin vok dalma a wili nege minister na arangana godi mina wani hin faze laga didana midali ni vani azehan dalma na yor manga bozuna na zini chokomu ali guseni guza wana tligeli ngada zini ngada pini tew amburza tligi sumai sumdam guzuzwi na ni junu zia huri mazami kaka datti abon katani wanda wani den baktum bitani cholaina ta vok mongol mana golan udu iridi sumunda yamba smari chatta katani wanda zaba ka bangolan gare mai su mai sumana le ya hurazimi umhajer umhajer ya mandaga di batada ha wani lare chora lili li kon sumuna dur tazyama ni chi ya wani su mai sumana fi dakni ngolo su mai sumana ziya wani le sumana ziya yoziya yoziana nga chami awan wuri wa ma vok ma ma arangana godi mi da wan lil tadi diraz bangol ma sumai sumana zi durta zana li ni vana zi hum tazia amina naz kakbo tazi deo ki day di day dina awa mi deo munganda lang sana li tadi chorua nga aranga godi mi na zi ing vok sumai sumana kapa ana wana zi hin ba fang lama ngalana nang lata zi li agang danga ya lang megedani ang hin ba t
tia ngin ba baga azi ang hin ba dilera hawi ya malik sumay sumana ang lazina at ambasa hin ga aranga ko di minin gang kalvia wan giri gang kalvia wan ang humo ng kangana at lagi sumana di digan wan ga jividi burma vo onang hin gamba doki dami sama natin bongur baktu mutani mungol manggara yam sundatina sam yamana belengar larme jak awan por santam ambasi Royaume-Uni sunume taika tani yamini Elena Owen awan iki sumai sumi danga ulus margali sun di teng teng ti teng awan vok mi ini nga chuka taika tanon gol uru iridi sumunda wana ziyo uru tazena halawan ini hura zimiam jaras wani sama imani inga vazu kona ni governor miha abo o mamana ani ngolo tun bazar fidi fitazar wani azihin baza huri mazimu bazar wana zidila da ngola halia sumai sumai bagazini ni ngada ya mjividi sumai sumi ngada huru azimama ni dew ambada ni vok mi lisu nda gol uri iridi suma zenida awani azaba ngol ngada ni ya mha tawan hati teng teng titenga kwani ngoli ngada ya mi pegada chugu dufada nzuma atleki sumti teng sumai suma nteo anjunu zuguri maimi ikakana wani ya za rangana guri irizavu kwana dilar ngolin gara ya sumai sumano wani ini gayo uru tazi ya zana iya ini ya mambase libida ayo waya huru mana kingeta nga wani ya ngidi ndidi wido antari chodan sumun ladvot ngari mini milana sumuna gol tazi jivya huru ya mazimi itita aya huru azimi bakara wani bakara ni sumun fini hata hatu wanda ngara ya mladi chila ani sumai sumana imbazali i doktora zilaya buzi ya wani golana wa angwani tuguriri wanda tanga hazinga fi hata hatu wandu ngoni ngari ya matiki sumai sumai lazi haiwaya zilaya gole tuguriri maidana kumumu tenk titengwana lumu manga atiki zina walinga wazi uruzwi jiviri teti teti dani ngada angsini buzu nipini tuguriri danga findu wana lingari angjaka tali danga wansani hamkumunu walinga teo njunu teti teti nimi beze suma dapa ni suma na ataika tando wa suma ya mdagara kile tana hala wani burumi kama na wanazili furida lat furidu wandani vuti sama imana ini ya wani ya zilivu na uduma miyamana Mohamed wani ya mbasa maerichata katani wa suma nusfiri fitaziru wanazini gihum tazia ya Livun mazina wana zini fihata wana zini chena hindum baktumbana zi livuna katimi feta maida mbasi ini adgika anigian kakadepna deo deo ala sumaismana humudburmi inila huri magami kakme teng titengana halang wani ane gagai debe depan sata nu depa depan gathani yam kantong gi tagalawan depan gathama gain mashuri kantong tagal samyamana jai aboina kisuma muna halang korvu titagalana wurzmin jamenen katanen almaranga sari depan gathana gaini ma governor abdelaziz changlang ke suma mena halang awanan gi depan mangenge gela halang kaka wuradona a hombenimi wani depanan iru wurzmi gono kondorina an gi depan ma chef de village en semaine wambi zu robert ke suma mana halang jiva von sun daga bona de wan dumuzian von sun mana wanini mun kangu matu kasam su simo mandak nga prosper abraham mulla jobel su david jona nestor amige lua njogo isabak nga nestor jasu alberg vutungoli sm vutungoli domoda wanaz ngan hurra china wanaz diyan vun sun manan mad goroz na goroz ngolona ya mi madi prosper madi joseph laksu Madi Joseph Laksu wani fima anani tilu burum dok bayama hidi bazad bukuma dukina dok bayama kargi danu razimi mise mireh wani nam fi fima anani avun sunda wani azivun sunumana yan masimi msumau razimi domona sumijamena tanina wa sumauri mteng titengenwi avun sunda ihan ma njazium kanjana wani ma na zanga chima ur kartie di ngon bada wani hek uzuri tukura dana go avo jobel su david ma na zamba tlam tlam ima vo domo bayra balin burjedi til u burum dok bayam kidizia pasai bumba dukina dok bayam ma kargid halona vam guzuma egem jivi tamayda mbasi ini adgika ni giya kusuma isuman hum radio hum ladidi dah burmi ini kile tagalan kagai depe isuman andaka kazi ya kike radio na mhaga yohora sumutuguriru bunru la na halonan samihichila suma isuman ahuru dangayi ni na
alona ni sama iman wilda di ngege ngege na halama nga kalvina dangay na nga ndani lama nga dam daba nga ni nari burdeo aga hinba ndaga e budu hawa tini kujibere yam alo magarimi hai suma isuma hala ki latazan alona ni sami hida hai alon chuku chuku yam daga da ngege ngege na halama kichichi umamba yore ki taidi burdeo ndat hinba day hawa aina ndol haina ndol ay wayhni ndol lahlinga ndol ni tilmi sunda hambarai wayambon linga siyana tugudi danga avuru na ngaminda ni gata ay waya fatini kwana na ismayona goroda boyna ngani gororo gorma ta ismay sumi jenga ngola na fatini kwina njegeni aniva midi onda na sanga ni nga hankal kal vur sanga kal hur sanga manga hani yang li vur sanga manga wan vurun ga edeng vurun li ga edeng da tatu di palu di pini hin ga teo a jeveng kada nan baza buru ha wanda tabale de fangwani an ba chola ini doktor an edi doktor an teo an hin bas pegere hambara hi utang pini hin ga ba fitam chuchori mi ali da tani hay jebere ge yam iri maida na ndemi ani doktor gin ga dai teo titi wan tugu di kolera da nga hay wan tugu di kolera da lingani angoli bainata zuzota kititi wa dai na mida na goli ga shegena lalla siri ani kimbo mai mana nga huri mai mka nda nga ifoma ka lismar ka huburu nwani teo ambai tuguri nda ta ta yenda tuguri nda tumba wadana dat ngolot wani chini maana ama nba wadana ikalini huru yore gola wani nga jivi chuchuri ngola na ihalamka humba kaya asama mina humbu nwana mhin huma humba na teo anjurumu burumi a vomi jwa tamayi rambasa yad gika an giya fatma yidi dogo yam maa deo goro jaki na dogo val yam bini na kidiz ya wani depan an gadhan maa duwa chang basa depan gadu an gi depa hani maa abraham maa maa guruda wani suman hurzi mi jamene ntan na halan kage depa depan ihani maa ancien combattant ni lieutenant malachi adek wani depa ihani maa general yam argi be felix depan ihani maa colonel ezekiel ganday ki su mazini na halaluna junuzi ya hursun mazini alone hazizi a bozo wada an holongi wa depon lan gadu han gadanu karche di tukura da an maranga sawina deuri depon lan holongo ta gida nama guverner abdelizi si changlang toka ama ki su mama wani sunda alone hamza bom pokolu anda alone ham dal ham vidah minan sunda tu wani nam tak avunut jivemi sumana kakavu radio na halangan maranga sadi alone mina nima faita yan burma vo tuna mbay deponan gathan ma wana musimo davun dan gam depan gi depan sumay sumana vohur azima na halambi alon mina technician at least so gole kole nali.

Yako minti miwa na di nyemena fada radio chadi efu radio ndara arona labar nde kuya di kingalara edi karanu nyudukuna fano ako. Yei labar nde kuya bedidrom nga di geya wazirdo daraja do adi kina lamardo kule ilar chine uno. Na ndige wazirdo daraja do adi kina kule ilar chine lamardo kule charongo lar tien uno. Yei nizam kukunde uno. Haldo adikina kide CV evaluation gulche awande ero larchande nde ero lende wono. Hal ade wono. Sobo do kampanj do adikina kule larchana esa kine dubin din findi luko arakuna gwane na findi luko tolore la ike wono. Ye nadi dan la zon adikina mondial gulche dinanga se nori wono. Kate lamar kule larchana wono. Wazir adikina keda baladige ya shige yumbuka e ziyara wono. Nandige ya Bologoro loona wono hadi departema do harikina tanjile weste wono. Ziyar lei lamar do harikina kule larchine sivi evalasyon lartungun bedidurumgun halungun gasa wono. Nandige ya lei direktema wono harikina lamar do harikina kide larchine projiksyon ye wono. Organizasyon do harikudo wono. Organizasyon chidiye lamar do harikina kontuyen wono. Yo harikina ngalayen wono. Adi le nan dige ya ziyaro kudo uno. Kenti genen le nadi nga solar chine hardine uno. Yo, kwa son keda balan kuruli na ba, wazir adi lamar do adi kina kampanj de lar chine. Yey, masarin. Yo, bere beren. Hal do adi so kusinungun ndero awayan. Yey, awa bedinimi acha so rumboron waltin ba. Hal adro na le jama nga so tokoro tulo tulo reyna kule nga so ziyaro chudu. Larchu wate zaptorono. Na ndige ya shin delegasyon do adikina kule larchinen. Yo jama do adikina mami u adi fikir do adikina kate noyana. Na kate adi awanga awakoni miya chin wala chimba. Yam adi so tokono. Yam jama mami u kada yam do adikina tekniki. Hal do adikina awakule chorongun gaso. Noyana gidingun, fidengun, onumungun. Yarangun gaso noya. Chulo chulo dio awakule ngaso noyana. Chendu ngaso tokoro lea. Adi ziyare chedina mada isana tulon namcha fikir falcha. Hal do kampany do adikina saaki inen. Yo saa adikina wiyafun isena. Manangun gaso manada. Yei wate lamar kule enli adi behimro gaye nkide angal tuo. Wazir do adikina daraja do adikina behimbi. Lamar do behimbe chorongo larte wono. Shiso, nan dige ya kide larchine sekterado adikina behimbe dige ya nan munguru loono wono. Leye lamar do adikina kide larchine organizasyon gu kudo wono. Tidye suwal do adikina yam do adibehimbe tokoro nado sekterala angaso tokoro manai tartoro wada. Yo, kwa son dige ya kakande adige ya hal do adikina kide larchine daye adiso CV evaluation gulcheda hal ngun. Dero